0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To health!
2: Santone Plus Gold!
3: Ako si Melissa, nga taga-Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santone Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santone Plus.

0: Pena? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Exciting!
6: XFM.
1: X.
6: XFM.
1: FM.
8: El exacto ora mga katropa, alas 7.28 ya, el ora taliba ko na sedes, el Xanton Plus Coffee Mix. Hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Itambien el Windsor, Winda, from within. Itambien el Western Union.
6: May mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye. Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinion ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye. Dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Lunes kita orang mga katropa, kital-kital dari atun mga traffic enforcer. Kital tabi dari atun mga kasujante. Ada yang terima na classroom. Kital dari mga baestra. Kital tabi dari atun mga bayores. El tata, padre de pamilya yang daba na trabaho. Hindi atun traffic management unit. Mga traffic enforcer, good morning. Nung 28 barangay kapitan, good morning. Komentaryo at kaalaman. Punsay. Que tal ustedes? Lleve almorza ya. Punsay. Almorza ustedes mga katropa, healthy. Numa ustedes almorza, agal tarikoy ustedes enfermedad de ustedes mga cuerpo. Na magkabahilig tatong magkapya, siguro el kape tatong mga ustedes, sabroso ya, eh, grande pwede ayuda na datong mga salud. El kape na natural, ta pwede sa ayuda ko sa kita, tasinti na datong kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo takaw sa takrisikin bukol-bukol na kuwerpo. Hindi tatakbo. Especialmente kung el mga hombre. Para sa lahat. Como el inchasyon de prostate. Grande po di ayuda mga katropas sa ustedes tato mga kwa de Santon Plus Coffee Mix. Kay tiene este ay supla bones. Kaya mo takontrola ko nila di atun mga hormones. Todo este natural mga katropa. Pwera pa ko nila mga katropa. El Santon Plus Coffee Mix. Ta pwede tambien este dale energia especialmente con aquellos. Pirme maluy al cuerpo por causa bien cansado na trabajo. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Energize kita mga katropa. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Kaya este ingrediente mga katropa, el mangustin, malunggay, itambien el soya powder. Este el kape natural mga katropa del Santon Plus, el Santon Plus Coffee Mix. Este el kape del Yes to Health, que bemanada kita beneficio tapo de saka. Igual ya lang mga katropa, taman boost el diaton energy, taman boost el immunity, health digestion, lower cholesterol, liver friendly, anti-inflammatory, y también anti-aging. Este el kape na natural, no hay side effect, mga katropa, este que tal necesita toma. Kaya por causa el Santon Plus Coffee Mix, hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Bullseye. Este mga kape, necesita kita toma todo el día mga katropa. Pwera pa con ese. Tomatan ustedes mga katropa con el Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, bimanada, binipisyo kita tapo de saka. Este clase de herbal capsule de Yes to Health, que bimanada, binipisyo. Este kita, el mga ingrediente de este mga katropa, el mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, bimanada kita health benefits tapo de saka. Kumailang mga katropa, powerful antioxidant, immunity booster, promote healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level. Akin namang gusti na mga katropa, nampalaya tamin mga katropa, taman reduce el diatun weight, fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, health cleansing body. Nampalaya tambien mga katropa es el mga binipisyo tapo de saka. Mientras na malunggay es el tambien el binipisyo tapo de kita saka mga katropa. Help fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol, increase supply milk for moms. Y tambien el garlic mga katropa taman reduce el diaton hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body. Y también tan lower risk of heart disease. Mientras mga katropa, na espirulina mga katropa, este también mga health benefits. Effective antioxidant, help prevent cancer, lower blood pressure, improve allergic rhinitis. Y también mga katropa, aids blood sugar control. Ese mga katropa, mga health benefits na pwede kita saka mga katropa con el Santon Plus Gold. Por eso mga katropa, toma yung ustedes bemanades, este beneficio, bemanades que ya queda bueno, bemanades con este kanyang cuento, ya dale de la testimonia mga katropa después toma sila con el Santon Plus Gold. Asigur mga katropa, ya queda normal de la vida. Tapos pwede desperta aga mga katropa, may cosa tasinti na cuerpo. Perdido el aray dito, aray doon. Ya queda regular el movement, mga katropa. Tapos di anda solo-solo na iglesia. Tapos di anda solo-solo na tiyangge. Bolbe na kasa, mga katropa. Tapos di bisitan hardin. Bare-bare na arenador. Entra na kasa. Pwede pahuga otra vez con el apu. ESL magabinipisyo ya pwede saka, mga katropa. Despres toma sila con el Santum Plus Gold. Por eso, mga katropa, ta-recomenda kami con ustedes. Toma tayo ustedes con el Santum Plus Gold. Firme kami tabla, mga katropa. Prevention, it's better than cure.
1: Bullseye.
0: El Santum Plus Gold, mga katropa. Sa kita magabinipisyo, ta pwede saka, mga katropa. Ta pwede kita requisen. Ta pwede kita mantipid. Pwede kita ibita grasta gasto, gasta grande gastos na mga hospital, na mga medisina. Para po rin pribini ko na sa mga katropa, tumaw sa tedes, kung sa Santum Plus Gold, kaya daw sa tedes po, may manara binipisyo, kung kosele nante mga katropa, yable e nante, may manael mga binipisyo, tapos pwede kita saka, kung sa Santum Plus Gold. Kaya por causa mga katropa, Santum Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Available is yung mga katropa na Mercury Drugstore nationwide. Akita namin na local mga katropa. Salyo sa din na doon sa din mga barangay. Available is yung mga katropa na Joann's Pharmacy. Or Wonder Drugs, Watson's, Cecil's Pharmacy, Medi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Branch. KCC Mundi Sambuanga, itambien na XFM Broadcast Studio. Takilang kami mga katropa na Barangay Tetuan, Marquez Drive, Apolinario Compound. Takilang XFM Sambuanga. Or, so nukere ustedes kami na mga katropa, no say, nukere ustedes sali, man order through online. Na Shopee, itambien na Lazada. Available is yung mga katropa. Promo ustedes mga katropa. Binipisya ustedes. Pwede ibita. Grande gastos mga katropa. Toma ustedes con ese Santum Plus Gold. Producto del Yes to Health.
1: Bullseye.
0: Ese kami ta pwede rekomenda con ustedes mga katropa. Good morning, con Ryan Mariano. Sir, mayong buntag sa'yo mo dia. Mayong buntag po sa'yo ato ang boss. Kay Police Colonel Aranas. Mayong buntag sa inyo dia sa pagadian. Good morning tami con Rapunzel Malyare. Good morning, Lord Estanciado, con General Katana. Good morning. Monday morning ya kita, mga katropa. Good morning, good morning, good morning con ustedes. Wala, embonamente ustedes. Y también, mga katropa, good morning también con Sir Nald. Ali mismo, mga katropa, na Sampaguita, Barangay Diwan. Ketal, ketal, din ito mga tricycle driver. Wala yung bunamente, wala. Bunamente kita dito biya, kondisyon dito na bihikulo para kondisyon tamin liga. Bunamente liga dito mga pasayro na di ila kada ikwalan destinasyon. Good morning, katropang Joseph. Congratulations to Young Tigers Club. Second placer and to all medalists, especially the new anak, for having double silver in yesterday's event, Inter-Club Karate Do Invitation. Alisi mga katropa, Karate Do Tournament. Yase, on this part, yase. Congratulations kung JN, ha? Edi mi sobrino, ya, double, silver medalist. Mga katropa, yun na way ko di Karate Do. Muli, ito tiyansi ng mga katropa, bata pa lang, tanhubog yan sport. Para kaya disiplina kami mga katropa. Good morning, Ma'am Adelina Molina. Good morning, Kuntigo, Ma'am. Ketal? Ketal, Ate Deng? Mga katropa, manhunto kumigo kay mga katropa. Philippines World, programa del Bullseye. Hasta luego, kita alas 10, mga katropa. Manada kami ko sa dali ko na Fedes update. Acerca ko na kwantos insidente, mga katropa. Ita mi kosa-kosa balbaga activity. Sa kating kita update, mga katropa. Ali mismo na Senado, mga katropa. On standby tamin lego ng rato, mga katropa. El di atun reporter ali, si katropang Silvestre Rambulabay.
1: Bullseye.
0: Y también este que está cosa discutir mga katropa esta lunes, fecha 13 del abril, gobierno local ya ordena closure con el mga establecimiento na mga negosyo na Tres Marias Barangay, Barangay Santo Niño.
1: Bullseye.
0: Alisi mga katropa na Boulevard. por 12 de Salit Tres Marias. Imprentera ka del stage na Boulevard. Mira usted de Salit Chene magal negosyo ali. I-ordine siya mga katropa. Close your order. El gobyerno lokal. Por causa, yan negosyo, no ay maga permit.
1: Bullseye.
0: Eh, set amin mga katropa. Ohala mga katropa. Pwede sa arregla. Pwede sila buska tamin, diila tamin. Kaya ligomente mga katropa, el un negosyante niya mga katropa, yabla. Kaya, no es sila permit, kaya por causa, te sasaka sila permit, mga katropa, lina city hall, aligomente, hindi daw kanila tadali.
1: Bullseye!
0: Eh, sel, di so yung rason, mga katropa, pero, el gobyerno lokal, yan, kuan niya, yung mandaya sira mga katropa, diak po nem, mga tarpulin, alina area, na mga tenda, negosyante, mga peskaw ali, ya, disidia mga katropa, close your order. Del Sabado es mga katropa. Dahil ko siya, diskuti kita sa Mira Ustedes, pakilayan ko mga close your order tabin. Ya, dali orden, el gobyerno lokal. Itabiyan mga katropa, City Traffic Management Unit Chief Major Muammar Mariwa, all out support con el ordenanza y apasan City Council ta prohibi na ciudad el maga modified map player.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, durekat este issue. Ya durekat, dali ni Storbo na mga hospital, na mga bibientes, este mga jóvenes niya ito. Sin respeto, takambia el mga map player mga katropa, kar alias si Wangwag, kiwangwag na kamino. Tapasan hospital distorbo, tapasan mga barangay bin distorbo kung mga gente. Por qué man distorbo? Kin matamin de sinti distorbo mga katropa, alas 12, ala una del madrugada, tali kabar el mas duele pali, mira kita. El mga driver, mga minor de edad, kosa taas el mga barangay official.
1: Bullseye!
0: Uno lang tamin sir. Por qué na mapler, ginda ng mga barangay officials? Mga barangay officials mga katropa, kaya por causa mga barangay, alin ang mga barangay, existido ang ordinansa, implementa sila el curfew hour con el mga menor de edad.
1: Bullseye!
0: Uno tamin sa'yo. Mark Garcia, good morning! Itambien mga katropa, ta-alcansa na mas o menos 2,000 mga bayolador con mga traffic violator mga katropa kung kenta pwede kuhi el City Traffic Management Unit todo el semana.
1: Bullseye!
0: Que ver ustedes antes ese mga katropa tali lang le asigur na 400 mira ustedes yan triple el número de la operation mga katropa del datong City Traffic Management Unit yan kabisa si mismo mga katropa el jefe ali su polis Major Muammar Mariwa.
1: Bullseye!
0: Yan doble que ver ustedes 2,000 plus todo el semana. Ang sina mga katropa el operasyon del 3 City Traffic Management Unit después ordena el gobyerno lokal mismo el alcalde de ciudad para intensifika operasyon kontra con el mga bayolador.
1: Bullseye!
0: Itambien mga katropa, uno ta concentra el gobierno el City Traffic Management Unit uhi con el mga motorista menor de edad. Menor de edad inante ang konriyam mention niya mga katropa bimanada minor taman niya no ay mga lisensya siyempre only to pwede saka mga lisensya di mga minor definitely hindi ta pwede kaya bawal hindi ta pwede saka mga lisensya mga menor de edad. Rason mga katropa, akita konsentra uno del programa del City Traffic Management Unit kundo si massive operation con este mga menor de edad motorista.
1: Bullseye!
0: Manada mga motorista menor de edad mga katropa el kongken takeda erken takeda envuelto na mga aksidente vehicular.
1: Bullseye!
0: Especialmente si legal noche. May manada mga katropa.
1: Bullseye!
0: Por eso, el de ato na City Traffic Management Unit mga katropa, ta continua el de la operasyon kontra con el mga menor de edad motorista. Y también mga katropa, este también parte también este ng mga ordinansa. Por eso, invita con este una cigarette vendor de cigarrillo mga katropa. na Centro del Pueblo y el Ibarra Police Station 11 después largamos la palabra con el polis.
1: Bullseye.
0: Ese pa, pensaba que él implementa lang kayo mga katropa kay visible talyan man mga minong de edad despes alialita binde mga katropa sigarilyo demanda ko nila sali mga katropa yung datong mga polis rabyaw pa yabla pa nakosa ko bindi alang yung shabu bueno daw liba ko nila ng police station alia ko nila ang sermon mga katropa el deputy commander ng police station 11 police captain Roylan Cordero. Good morning tabi ko, Joel Sosobrado. Bien sa Lawayon, panakamino. Okay, baga minor de edad si mga katropa. Tabla mi hermano. Itabian mga katropa. Good morning tabi ko, Aranin Aratina. Tapos iba bira el nombre mga katropa. Baliskat kasi el nombre. Por eso tatulong Rins J. Laika Inot, An Inot, J. Inot, watching live always. Thanks po, mga kapatid. Alis si mga katropa, nakaridada.

ese mga katropa, el mas reciente mga update, dali ko lang sa inyo ese mga kompleto detalye de ese mga katropa, luego, nabirada na ito de la bullseye mga katropa. Mientras tanto mga katropa, manunto kumigo aki na bullseye. Pabor lang mga katropa, tamplis, tapili kami mga katropa, man like, man share. Ela programa del Bullseye itamin ali ng comment section ali tres sa larga de ustedes mga messages, reaction, suggestion, recommendation mga katropa na mga topic ya prepara kami para con ustedes. Ang palo tayo mga katropa, el official YouTube channel del XFM Zamboanga. Itambien mga katropa, ali na de ustedes mga radio man open el 99.5 XFM Zamboanga, el frequency mga katropa para po de ustedes manjoy. Mga katropa, el ora di aton, alas 7.47 ya. El ora talibakan aton, el Western Union. Western Union, you never apart. El programa del Bullseye, junto con el destino, sirvido na ere katropang Joseph Sosobrano. Binalang kami mga katropa, despes de cuantos mga abiso.

0: Pena? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: ka. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.